女子が変わるよ。で、今、たまごが、おみやあゆは変わる、おちゃっぱりやらへん、おたちからあゆはもん、ちからあゆおたっぷくが、あくわの、おみやもん、あんまおかくとぐ、たっぽんがたぎやがやったゆうおった。で、もたいこが、ちからあゆはもんやら、めてとたのかなめ、たんまひもがった。おびおまがったろ、ぼけあほな、たいまるあうが、ぺかてぎぼが、いのうとかてぎや。Taim na lo aga pekan na katana wa putay po na pero kakatigip lo. Taim na lo kupano ane hekote tayo kay wakam no ting may ako himian ni gila may tayo na kuna may tama na tupuin hania kanong halo kay wala le bigap kuim na hekaw na halo aga ino tingin si tiwa kuma kanalo lo kay lagam no tanwa ni katimak lo katimak siya lo no siya na kuwa ito ako I was told that amma tautama akat kaptik tekan ho mikto taim na tigo akhila o wake kwa tikika na asuni hu tikit kauto man tau nangyak tilunga huli tikit man kigo piato paklunga hivu mua paklunga tia nangyak nangyam nangyam ilukka ba taikua tikak kawadliya yung taifu ma alak tikau alak tikam gatili yung ayyat kukmagin hono ubo umiak pun Tein ikumma lukumia kaayu. Ana anatia matapu munga alertika mun umia kitkulea na magu. Umia ngiru tiella miyaki magu teima taapu ma alertika u pinuto katiki lehtunga tamani. Teikku hatu permun ite kuye ite reahtu ku magu tu haatsia miyakama. Teima tamani tunukku tikukku niga pihuluk katiki ujele maga tautu. I was told that Anet kopuwe akio mata tingme ho lume masune tena tingme ho mit man kaya kaya kut aik ayo masu tiktai kwa kablu na ang etaman ha na tikni ki hakse malya manok kagalya mokwaru kuhuman tema haglu ya kapta o tema aula yihi ya ka tamna hekko tikni to uwam dihuk mga ama ape kogo kuya itwa man kayo mga otero isa kaya noka matuhagap ko tayo magkatimugap ta tapos mga okawhiya ni kaglo katawhiya lakluma kayo mga otero isa katawha ma hekko mga hekko tigiya may aslo hekko titkalwa mga imbaka haglo nga kaya na kukku buti ang ilo kahitwa kayo hanangit mga ata ay umuwalak po mga Haglo katao wala kuniga ma huyo kami siya may aslo ni. Kaya mahaglo himo gama awla yiya kataam na kayo mo utiha huli niya katao gama. Kaya matako mga umiya winitik nun, umiya kalaw gana haptik nun, ika katao nun, ta uwa gulog tatay kung ako nun, tika ayo ako anun. Tahti hima kata lao hama tayo ma lango hima nito alaw ngulo. Mokkayang itay na may ato ma. Tayo ma. Amma ukuyo ngulo man. Uyakak

0: mi fuori mot anoki khattanu ne kisene on na mi fuori mi 60 mi gadi lo nyato kunu sak koninga 6 u jiro su pisili o ti reme le ti lo ko kesa ko sila lo khattelo siman nang manga kanukia tama jeto ko si saumi yu ko lo sila ngila si jerme se mainak u jiro su khatala gara khattelo ilak mana o kara kata titin ni kaju siti winna ni angat tan rabo bute ko mato ko si ulla ko ko mago silo ni 1-888-896-4135 ang mga kalon ni ko kara ko si 9719-6151 lang ni tinni bagot si
1: nunak jo mi pibalet sa kain na law mi labo ulla ko ta banunak e kana ida tule gana mo mali gale gadi bet mark so kana tule bro ku go ga ba manga ta ko si de go mati lu go e kana ida ti mali ganga ni set 107 te mago ta ko a pe te go da tu no kanga go na tu gi ga da tangi na ma cha go ne go te kana ida be mini ka ne go ba manga a ta cha mi nga mali ga jo mi kajusi titi kasua mata aki ge aki ni kaktu ti gaba matu hakun tama ko katuji hati ge kanai jak tinu kanai jak bingin ni lo uha hati ge tilugin tama lo ata ko gaba matu hakun nu sakit tau jut malika tua hati tau kasua waktu ti tama na lati kain na kaya hati kajak mata go tako ko hati ge lagi pada amalo tako nok hanga kai na ga jang ning pe ta lu ting te ma ta na ma ko ho se ga lu tang a i se ma lu nak tu kana ta am lu Vietnam ma le ga le na mu ka te ma ning ata a do wa me i pa cha ka jo si lu tu Vietnam ang jo khang a to lam te ma na lu na se lu tu a ki ga ri jo i go ang ha ti ge ne ga si ma jang it Vietnam am lu kana ta mana udu pat pangnan yang mut go tu kang atau nak tu kalau kisah ni teman ika jok tiga ni tau si hati gini mut selalu maju nulu ika makau tinu kaju si berlega ham ni atenga karena tau si letaan yang minus tu anita anan ohale malau maju kata cuma kati maniu macanu teman nak go katu je hati gini uka suatu ika makau tinu ni mut peruk si berlega ni mut ammalu Naminit sa puti ng mun. Hela nyo struck ko tayo ma ulo ni hangat ni atyo kong naktuko si manigato. Tayo ma lo atan na ni jaulo si matilugo. Hela tan na nila maligali uktik joa no Center BC Party mi atan na si bulati ulatilugo. Eight ngujo itako maligali ukti tayo ma naminit Atako utik lauk tuit British Columbia Conservative nun Trakko tayo matana kisiani utik hatau laung ituk malu atako utik lauk tuikolo go Conservative kunun tayo maangi hati hangit litua kuting asinga mini kinisi kajamiji kigaktui hati tsakajamini Nova Scotia Progressive Conservative Government magajangit uhaksi maju $1.9 billion ni kinao jam ni atong ni ato sila tago parna si majangin ni 2025-2026 akago kinao jay parna tao si manamun kinao jay lagan mo Minister John Lohr uhalaw to government kuguta ko akigari hata lilaw mata panna si majaminik amalutaw ikhanay jarnik akitu palik tilugo amalutaw abangnak tuliginik 2025 mi ikualak tiyo hatalawak si matilugin tako 2025-26 kinaw jay panna taw si majun $1.4 billion ni ungataano ang niyaktun taba tako nunak tiyo mi pibaliyo
0: Tako, ito pa, ano na ito yung people dito sa akin na ito si Ila, ukala ito yung mga na mapingalang mayok Ukala ko matuwa ko si Ukala sa mayok ka alianit Ukala sa mayok ka kawitig yung apik Kinaubili na kila ukala lutit
2: Wakad na
0: Ibin

0: Ja, lieber Kunde, mit dem Ukraine. Have a good Friday and weekend. Thank you. Bye.
1: Kaya nami libay. Okay, lahat ng kabit ulo katiyan na rebutin.
0: Bye.
1: Suleiman, okay, lahat sa mayo kangat kina wili na kul na kilo ka lalote.
2: Tapos yung yung yung kalang.
1: May tungo nga sugin.
2: Tungo nga sugin. Na dito ako sa wimiti kanaya tingi. Tapo wote pagkam. Kuya ikan naga lagam kotero migama. Sa kuya ikan naga suwa lagam nako naga ikan sakaya tiskon. Kuya kita pagataman na. Nama sinaga yung mo, dating mo at pigpay mo, kaya sinang mo, kinyang na, kinyang mo, kalung mo na ta, na tabo ko sa tunalap. Nalilis kaya lagam, ote ako ta, bye.
1: Bye, kuya na may ukaan na katakabin. Suli ko ala sa mayo katok, ulakot, kinawili na kilo ka ala lutit.
3: Uba nga.
1: Ben.
3: Kaya na may uba nga. Talag sila may nagyo yung ukalog po nga. Dahil ko nga, igulidagin mo, ang ayo ba, liyo may melik, nagbawad siya pa, ang manuka ka ro, may akong lugak, ang matabong akbelot, Baby Sugar, how do you get to come on? That's you. I'm a day quite desire to go with you, Japaka. Woman, the car is my. I'm my little CBCB day. Quiet name of John, I talk to you. That's you. Quiet name of Alu Kala to Tigapsi. Have a good party too.
1: Quiet name of Kala Katavit. Alianeit, tuossa jousukin nangitieli keinä kattattu iläinen kyynu tuoralu jalan nakattattu tammaniittu, niin sun on näälettä kun läpiin. Alianeit, tungasi yhtiä kattarissi. Suli maan nukhaalasi ma jokan atkin auvillinakin lukhaalallutin.
4: Uvan aujutsa jo bing lakatangan.
1: Ei, bing.
4: Uvan a Kristiina, ikhalun ne ukhaala jo. Kristiina, tikimik. Kukaan ako nagtapapiw na nga, ukaala ka titsi, yuapiw ka titsi, kuya rin hatak to nga ilitsindo. Kuwelo hatak to nga tayo ma, tapaw titsi na kaya ka titsi, makano to yun na, uka ako makaya ka ta. Tayo ma, uka ako marami yung ha. Mami anaw ka lang, kikin ni tayo ma, ngum ma. Isa titsi li yung miga maupo nga, makuni ang nanik. Ay pa king ami utsaya ay pa nga anana nga kikita tu ami mini ubung out li yung mga ki ubang pingin ni tigo si yun at ano ano wasa iluit tu pingatan ni kami kiyo aga
1: eh mami anak ten jagamat ati ukhala sama yukina willi amalona ke ukhala lute
4: ubanga
1: jutu ni be

Hello, lakot. Ito nga sa tiyara sa mana ko lang mo't uti sa nga uti lang may tiluta. Tamane, kalung si BC ko nito ko ito sa soko di ka tiluta. Ulo may lak talim may api umat, September 25 ng tilugo. Ilak, ito nga sa tiyara sa ko yan na mayroon na sa kawangin na matay ko. Kala ka tatu api ko yit ulak tabo watir tweet un na sa tweet tabo. O kawangin na sa kawangin na makumiti ako sa kala ka tukaw ko si. Tei matur sanne lam jigo ta na no ta ta bener be ni mappi mappi la lang lang mappi la lang ani la pina so so ne ta tin ni ta na ang ali o khat ta tweet ta bane ke wal lang me ta mas mi san tur sanne ga ta amar pi bal le yut sa king ma jo 925 pat ta na ka sa lo to pi bal le jo ga ni ga lo ni

0: Kemenut ha meg mapersila langa tapina soro sanya nerta tinita wana vianita ko ang kaleo katani street dan gilata ko sakuk kunilata ko tamas menga kamalutik tabani kemal kebal lamita ko kingkatu katatun inunning ta ko company yut ta semenga illulu nemingilak man na pilagit illogita ko ta inun ni ta ban inun alin ni ilin ni at itis na to ti ikanayat ta na to Jason Gibbons ta na aura ti gijom yut amas semunga sakukunot ipasok ka ti gijom na lawa ko tu sabigi kain ang labon. Si wala pa mit kino mga pit na mimuto mga pilo ka ka kay na kobe.
1: Ima Jason tap ta ko Gibbons ko yung ang ba mi to yung company pilere ini tukimo ti yung
0: Jason ko yan na mig ulla pa sa kun nakakit si wala pa mi kay inun nig na lan ni atunita kun na ngola titter gubet kan wit yun ni angit kanig mana sana katta mga siwa sana podlias mga si
1: e mana yo ta kuninga big doruan ni hana yugo single family units lago yu igloruan
0: e ta ko ke anri tu mga ta ko sa rigon nakigit ta ko tikiti ta ko doctorate angit ko ga yak tu kanri tu mga ta takun na ngo lak titi kun na kobin
1: e igloro ka kiwi no to titi ki hotu ki he tamak kuninga blueprints lago yuni malik suta igloro le tane tu ta bane hana bage lugi ki he ni tawunga inik kautanu tawunga lot lago yo igloro inigiya iniginiega nu Ate kani hana yo kani kaya kaguman.
0: Ate ma taman ila okio tatte mi ila adjung yo yakatta kata nila sukka lolo tala silolo asidji palliangin ya tillu ku taman yo okio tatte mi taku illuit tamaunga okio tatte mut sana yo gersi mallutit aksuk samagivan.
1: I watcha okalawa ma kiyuin na ulutit tabunga tikit tane kihene ta kuma igloro yu iloane hana bit yu igloro leo tanea tugu igloro iloane amma peni kima leganga ta hilamu tokologi at yani hana gele milu ta te ega uya nea tugu
0: tema ta kua usi jauge kakattani

0: me mata o me atua kut asingi no nuna linor kanok ki atama na aula ne khang ne ka
1: e ta ko at ya nu ang ve mi ngitu tama ko ahangi nuna lin no aula khang ne mata ta kuninga umer yo le ri kuni o ka katara tane figu kanuina manga ta amma namu aula ne manga ta
0: Ta kwa igloro kau ne tu taman nalikia kanu pigia la semana ka kanu ke a kitau na ka taman inu no bumita ko illo le otau ne tu kanu tu la pival le otau ne lu te imal ta kwa kivol inuit association lagau yu kivol le ta kuminga akholau mata
1: Namuang niya mga angben nagwa taulaw ma e kubena to e tamag ko iglorwe ikanyuta ka niya to inung nun nalunang ito napala niya kauluti pela niya kauluti siya ay humayugun
0: ila utak bigi kanikay na lagutan na iluliyo to niya to kiyo ila kiyo ilo titikit kao tigi mamata akasutuin na kaya katutit tukusi umayak ko tako kaya kano ang iyo tigi gaya mga ta tako si malakir o balo kawa yung mabe kano ang iyo tigi gaya mga ta
1: e ihumak hoto kanuito me iglora tawa mga ta ang iyong mikiyong may ubalo ba kulereling ni ubalo ba katimayong ni apartments lagaw yun. Hanamea tatulo atugo takuyaw gangap ta.
0: Kati galan ni kaya tayo may ilo ni tama na kago yung sana balya bat ubalo ni kano kaya akago tama pang nagsama katanya kasi kati ni ilo liyo katakayang mangasi.
1: Itana takwa pigwa tu piyumi huktu ni nala yugata utakke umea tugut ukiungu yo nain ni hanagemi yugut tamane ahweni uktu tiki malugit ilinyago tiki malugit kihia agagu mutta uteima huler nui paleyut igloroleo kuyiyut katjani nunaligni
0: Tako ke khatti o khatta kad ikkana yakti id ammalo nuna linni teikani akbiani sana khatta o khatta chuni id inun ni pita kao giba.
1: E maan na uyo kulillu talli mallu pille gilas tu tabbani atauha kablu naak amma ilangit igu inu luktaangu yugud inu ina uyugud maan na uyo 15 ugapta kulillu talli man Tana pak nagi akalawa ta iglora tuniyo mauwag tinu hunay magiulaw tamak hanang ko ta kalui iglora ilak ka kalui ta kuninga tak kemago pak nagaw yakat ta tugut tema pivot lege ane la tugut ikpaka pivot lege lilaw tugut iglora leo ge lilaw tugut
0: Taman na kuya na kung ato nun na linutawa na kuya na damalutawa na kival lang may alunang ito. Taman na ilo kiksanak. O kausi yung inakatamad. Ang iyong malo. Kanok kiyata na akbya na kwakta ulo kakiyata yung may ilo liyok biyo katang nilunay.
1: Tuhaw mayak ko taman ang wya mayo te ayong itut yung mata iglorole o nami. Tamag kuning akalo. Awe na kwa taulaw to pilarayibun kawye mayut yung mata ama tawa ni hibunik ka namin ikayokuan na atuko magkuton ni taimongin na langin at tamagkwa ang ayuk sa tigot nukapsanik to magkuton ni ilin ni atit sigwa tugot taan na kayuhit siya kung nadwaman nunavut muluk ta tautugaw yut yung mata Tahan awen makputong nilo ama ilin negan ik tunegalu ikayoko atugo taman nakawye manak put tunigo aga put ta kununga makputong nun
0: tema kaya kanga kut ta kuni nirun

0: Nagaya katak ko si bulak pa min ilo liok tao yir ka nga piyari kaya mga takaw yung manak ka.
1: E man pigela ha che me at uki uluk ta hanaw ya me na tugu penik palaya po anit tane tamane ki he agago au yang no pau na le ilo kagaw ge na na le ta wani inik kharine ga ni ignorant
0: Ibili Jason tabana pile ka ta tilutit tamane lukik sonne ang yu tiluk tamane no no me kanol le tamane pigibi tema ta ku luit apivalle ko ta ne tiluk no no vo me ta bana ke vallang millo kanol le tamane isma ke vo kanai pigibi
1: ima ta la to ho ma khatta che me la ta iglukik khane amma ta ko ammi hu lo tu igdora me ta tu tu ki hu ma che me ga fu tu ho ma ta tu go pi bol le yu ko I ka yo go che me ha tu go ta ba ta ko igdora na pa la le khau na ma ta ta ko han yo ta tu uki opinga ho galume yi hana ta mata toven na khauluta na pai ni lung nya tu go ta na toven na tu yo manu na vu me ang ve mi tu ngi to na mi tu ta me to ha ma ta ta ik lu ki khan
0: ila je se na pa ku ti sa ka ko ne tu nga kha no tu na pa ku ti ngi ta ni ila se ge ka ne ga ma tu a ko vi
1: Ima kowe hut cemah sugur taman tan hebul dapat yo manu nabu me tan ikjor leo ikayo na manu nabu mut man miki yuga lo kival lame na pi yugur tabunga kana kacah talung mut kacah meukut ikayo meago yu yugur.
0: Aliane Jason apa sugun nak ina kaki kuyan nami dia kaki pivi kaka tarabin. Tana Jason Gibbons, Tana Aulatigi Yigiyo Yusakut Innovation Building Solutions, Munap Tajin Trisaki Naptasi. Ilak to Sagamina Tweet, to Sunak Tweet, Kanali Isuma Visi Tana Kainuna Voli Mamma Itoga Gaka Kanukia to Sagama Yogili Sinik 1-888-996-3135. Ilak ulumitan lang mayo tilo na kajaw mayo utilamig at kanuing migutta. And that is all the time we have for our kulik show for today. So thank you for tuning in, and of course for those who contributed for our show. Y'all have a good weekend.

0: Olá, curta CBC, o que eu estou também a ver. O Van Rauzão está com a Malagaleu Bemi, a Gava Macuno, a Catima de Rala, Rau de Sartega de Ojo e Tabani, Pinesuá, o Sumi Catima Laumata, a Maluki Gatu e Jutana, Ritonga Rajani, o Vecanulo, Taimatana, a Suli, Inula Rizikut, a Kitcher, Simang Larining, o Rauzão Halauto. O harenga lao tu ta na go khwar sa na tu mi tu sa ata mi o harer tu mi tu ta na le go ni le ta o gi si mamma ta mi so te alo nu na bu mi ki gatu jo ki tu ngare janu u bi kanu lo jane bait te ma nu na bu go ga ba ma ku go i nu le ki ku nu pi ja o si ma ju ni i pi go su che ngi tu amma lo aka go ga sa ne o ha o si u le tu amma lo ta ko a mi so te ta ko angutima khatangituin alat ilangit kajusi changitun ele kausile gena mon ajige titchine mon asingin nullo beins hola utu taman nago aka ngle ko te khalla gatuin ele rejikun amalo amisuin khitunga gajein nuna bu silata nokta usiman luting isimalo naktugo khunu jurnal ta hatarningit ta khitunga gajein khawji sakta changilo hatarninginnun tai malu ata ko go alla bi nga amalu inu le gajikun aka ngle ko te khaina tuin tai ma isumalo tege ja kalo ngigo ki ujau tuin na patu na meni saputi junut pe ja ri simangit tui ki ujutin alla tilani ko ki ujau ngisi amarit tuin inu le gajikun nga te ange hata hatun Minister Tungelinga Johnson Ellsworth, Ohalautoka, Taimago, Atsuom Natuko, Hattaxi Maju, Ikhanai Zaktigi, Zangit Asingillo, Kisiani Ohausigalautangitako, Amisulo, Tunigo, Apekhoteha Hattamata, Taimaluki, Ugasu, Tugigo, Hautama, Kamagijau, Gale, Ugolo, Kamagijau, Ningala, Tutin, Bates, Kisiani Ohalaututaman, Hitunga, Rajaiko, Atanakumigi, Hangimata, Inula, Rajikuno, Pijau, Simadun, Sule, Ulumi, Maligale, Bimi, Nato. Sani kiloa akunita ko imiktao gaya hangin ni ngani iminga naluna teo hotak si majong. Amaluta na nuta salong maksay biyo kadakto imamusa na jaulit to galoa Robert Headley nunali nun ilaha malakuno aulat siji ukalaw to kwa tay magumaan na munut ang ikakajaw do ilo ilo sani kiloa mi tamakuning atakiw jay jutini ato hotak si ugaloan.
1: For drinking water, I said, like, you have to.
0: Ta ko ngala imigatsao jumi ila imilanga guti ato chimatsiarele itariu jai juti ujumi ta imang tuhangi patagohani magutao gunato amalo isyo maalaw na tumilang luting sana jau nirajangata na pizagirumam na narata October 2026. Ilene arte tau hatani ko ju khawi kai gerto i panne tau ningani tau ta ko gaba ma to hakkut ki na jan ni ilene arte tau hatak se ma jun persi ni us mata pe vale ju la gine malegale o bjo ami khasim o khale maluni Winnipeg hitting ani malegale o to jo le agazan o khala to gaba ma to hakku no ta ni ki na no ta ro gerto chige hatuin Ilinne arte tau hatarni kunur aner belero tau battun amalo aulla ro tau battun gazan hataima amisu no ilinne arte tau hatarni kunur tane malit tau simalauto amalo taman nago pimma geuge hatu gava mato hakunu
2: and the folks here today
0: Ta kota bani hatigi jangi kota ima pui kota uge hangi chia tuin ika jok tok ta uin nang luti ka jok si chia ga soa namun amma luki ina uje ita ko sakhi uma chia luti mamma sang namu ika jok ta uju tingin nilu ilin nia gaya tita u hatang nikuin gazana kwa kaya kanila uma jok nga ta ko gaba makut maligak jua mi sakhi iti khusi majangit pikajan ni kulunu ilin nia gaya tita u hatang nikuni suli jok sangin nik tai malu a Winnipeg hete na malegale to to tama chuminga pehojibunga rengala oksimajo 2024 mi Tähän että illu ni sana simatsautu gidu ni sana vi hottarnetu nuna bumi pigela ortun sakku innovative building solutions te matte tutte quello illu le hottarnetu kivalle meunun manno jo 15 ni khana jo tihanne attu amalo amshun khsego inuin amalo taku amishon palle ne attu go taku la taqa go illu ni fodi ni kan qale illu le hottaru majun Jason Gibbons sakku kunni.

tusak koma yugut aw ya aturok tasini. Okara yun nak to see 1-8-8-8-9-6-4-1-3-5 Dakwa atogayarit atung ikalak kubigit. Nukak ti daw yun naklutin. Tus ako majugut aw yakano ilong ng mga si. Kubigit yasin nilunit. Aturok ta sinikano to'y natiak. Unika ako magusi. Ukuwi nga raktok. Ukara yun naktut kikutuin nait. Narak tuilo. Ilangit o kare yung magarwaksuti ayo katang mata tawduk tawungin navit kao yung manayakputi nipiito hatu saksaw yok tawdungit tigo iliksiw kinangan nit kangusuk karwakovit nipiito saksaw tuin ng mat kangunang itok ijigiyo jana tilo iglumi at siging ituin narong minata o kare yung natiak to si utakinitin nit ulutuin na inyong mat. Tusang na aralag na tusang naktunit.

0: sien. Angi juga pilu apti me meri tata tu api takurau minnakko aikuru kukka iisakku. Nunattin jo aktuarum te aurik peimu. Tavavutu tablarukka anikuru varo kababaa mittimattaringi. Koyanna me itu saksauti taurama taasiminga onikaakuma teinna kaupunga. Ullo katte laarukitsi.
1: Koyanna me ipallo?
0: Bye.
1: Tamanga tau okara sima yok Elizabeth tunga sugi.
2: Unuku ate sukau gabe sunami au ya halau manga cha unika ke nagala gumagama. Au ya lo tu tako hatang uti kuluka Jasi, Jeannie, Polly, Gudu kulu amma mele. Nuna katige hatang unika ke. Dabani ulaw tu, awja ulaw tu mi illogala hanga pali nuka ka. Ulu ista mamagin ni illogala mi ikhtaw talibunga. Ama ikhaliya si matalibuwa im na galulukutu kululu taunga kumu. Ulu lima awla sa galwa kata ikhalo hatak tuwa pini takutaw kan natu ina katalibu ligu. Ama lo ataw siya kalanu ni bagaya yung minyong pao makutisuli. Arwa mo law na ta pawnga ko magayari ang ita ilap ka is magilog nyo na bagyas man nyo na pawnga kiswal ka na tarin na niya kung mo tarin na mapisit si mata yung gugo panigalo ama ang uta galo hunter pawnga pis kaya si mata yung gugo ama man na pagsi ulaw tumi nung ani Uhakau gama katangutik ka siya masa malang mata. Aduwa mo sa makain alaw mo yung anikuwa piga ni Ovi kain na reto sa malugo jasi alay nga. Inu api tao na ni tuwit ako kain alaw tak ka kasi magkakata kasi ang matapaw uti kasi. Tiyan may lisa ako matuwin na katato nga ataw siya kala nung magkakaya ko rato nga mataw siya kala ikhaliya yung bunga. Nuna mo kanilaw sa mga itong kinilaw ba atawin nga katalang at pinangan inaw lalang naman sa sila mo. Ano ko mulo, sila lo mulo atawin nga katalang nga kaya mga unikap. Sabaw siya kuman yung tekwa kapi ilay katigid yung sabo. Tamaw nga ko nalang ito isuman nalaw kasi. Ama kau cuma juga cuciannya kan, najau cilau tu. Nalang nama ni ama CBC kau yang nama ikut. Bye.
1: Kau yang nama Elizabeth.
2: Ila.
1: Okay, rayun nak tutit 1-888-896-4135-979-6151. Karo ti tamang mit atuin na yut au yakano ilipit au yakatek pisi agfore arokpit umerturokpit nunarisin ni perukto kaukpa sur lo kigotangin lang ni ammaro paungang ni asingin lugarwa perukto itakwa na riyoso napa yung au yakturong itungaro ni au yak Nuna ring ni asingin ni pitakaw ngin ni ngano sana kayang mit na pa yung awya kaumat. Dako akaw yung mayaw katang ito yung mamaktuguro ito. Kungurak turok pe, kungurak turok ito nga ron ni suri. Tukuri yuk sa ovoy. At jingo amitakuto yung naklo ni, ah, sel na. Okaro yun at doctor si tamang mit okaro tit at win na yut tusang nasa at tinut. Utiyal lang mit anong usangin ma.

0: تسق سوجق بقاي أخارو تميت تقوناي
1: تبا تسق سوجق سوري أتاقي بغوت أخارو غاقتتي يغوت إليك سني نوناري سني أو يو يو قانوي توساق باري توك توقان نقصاو ساق بوسقاي باو نقصان نقصاو ساق بوسقاي قانو توي ناتيا أو يو يو قانوي توساق مانا إليك نولون نيت Namungoro COVID. Unika kataku yaru tabuna. 3 marks and ingani tabani to good. Tami kakak utaki uteka. Okaro sivanam naktu. Tami kakaki uigilutigu. Karen luvaninata. 3 marks and ingani. Okara katakun natak to siman. Napivikaviksu utakin sinni. Utaki suya kumangi COVID. Sivaniku yaru. Kinaong mga pinamilo o karang mga pe o kakataklo si 1-888-896-4135 Amaro 9796-151 Mary, kaman ito ang mit o karayok itong nga sutiakin?
2: Eh, tohan na lang na kuma hunay matagbobotya ka laki nagtulak ito nga
1: Eh, itong nga sutarin.
2: Eh, mat na. Mary Kalokaw yung nga kaman ito kami o kalukto. Nga, akbe kami utalukta ito hayo ka nga katatawa buhi. Ama, kangak silang mito ilaw na ka ito hayo ka nga katawa. Kangak silang mito kami halok pagka. Igliligar yung milo. Halok pagka. Ama, wana peg mi takukatak taka. Halok paka ama ina ikpare yung miutak. Iikulog at akhehoy rama. Dahil na wala wana peg metako katala waka ikpare yung miutak wala ang nagmeniglo ba kaya pakatakakto. Dahil na wala tatatuaping migo anakak na raktok. Dahil na wala arnak. Iikulog at apoy wakakbo. Tawa buhi. Ikulog. Nuna mo ang itay na may kamaluni na natin. Ay himaw ya may kama agaw tigo na talakpim ni agaw tiga na pilaong mat amuang nga kalumi ama o lalo di kang isang at tuhut taktong awalwa na kamigluti niya o ya kang malumat na may tuwak si kamanito ami yun. Na utagbabuti wakin na lang ama to haraw yang nalaga ma ilipsilo ang maer na ka e kalung nitok deo tutan mo o kauti yoyo makpok anananing mo halok pa ka kanoy ngito ko de ma
1: eh kaya na mi Mary
2: eh bye
1: tagbabuti eh o karakata ko yoro o

0: Okara yokak tuenong man Mark Pitsiulak onakay tamangay karong ni tunga sugi.
1: Kuyon na may gumatsungay na nakumira gumatsungal tamak ko nga nasa ibatin ni tunis sa hatak tunis sa hatak si mayon ulo huyali di pa ako hatak ama ilalim ito ha yeah huyali pa ama pangakto kita hatak sa talo tayo kita pangak nulak si magarap tama kita talo kinira ng pangatok tukulun ni kaya nakto at takto ito magkwa pinasod ng militar pinasod sa kasi magalawang matsigit manila igak si magama

der Marie Sieger der Klinge. Der Sarne noch zwei Rechtwürfungen hat aus der Ere Makoma Momming Mata, Supotillo, Kisui, Supotillo mit den Nikko, Pone, Mamakto Mata, Tamani, Nunavut me. Amma ato sakshunga, ato sakshuta ila akwakturi aksimarao kaluta, aoyang. Amma uruti uyukuru apukatak titangi umiaktuk sutitip paung akwakturumun. Amma tisamari katak suti apukatak titangi amma sikitukun. Aka sikitu kung ito umiaku ama nuna siu tikut tau mungunan siu liaga ama abutiang na katerokto piluang waksan akwakto mga kata ukso tiyakso ni taksakar waksan ni tapang mga kata libaylu tako ang utakulputlo ataw sa Isoazur kita aku bicau tiket terakhir tetap bangun tahu bunga take or a walk to CB kata shooting teman ekter zin CB kata shooting dia abu ter nak tahu rok tu kiu tengah nani tetapi juga nak tahu orang ni kau nak sedemi ilang ilang nari kau tiket waktu mana lima maksud terok maju. Avogar si Maluta, King Ulapa, Mitlakayo ba nga? Aputiro ako rogan din naman na aputaw yun na rin din eh. Kadyang na lokto, ayan na lokto, ang mautilakan nyo, lumiyak ko to, avogar tuming aso ta, aking mita ko rokso nga. Takroko to kadlaw gisiropa ka at sang naroko taksang madlo asiyo ka zukatero kita siyo matapong nga kisin siyo ka kubararing magpasok ko ilitiyak kita ilisaksi wadliya ng ma tana ni Judy kuro ilisaksi wadliya ng ma kasi ma umiaktin na yung nerakti ko kasi umokso ko tinerakti ko alam na si Carla siro ko kasi ang nerakto umiakto kayo paruk kamari kasi ano tamaw nga ani yaxlung katsarnerortu amma qileru qilqikataru min mata angnailuk qileru baxtu chaklin ukoksavu robert qannanga qileru qagirlerogu amuyoyukuru gami tugoti neunortunya nang ikaw di yung sa orok tunik ko ang uti tao mga rakat kaya no si ibig ko luto sa agad ang narok to unok to tapa pibadle yung kailaw kustak ka ang nakbiganaw yan eh katari ang mata ang nakatgat so ana tamang mitya sa rumik ko magi ama ko rito mitsi matering lang nakati na uyano resolute mo is fevered mo ikigiling mo dito sila sa inyo amay na tabaw at tukuro kauma ang ngayon ni Eva mi Eva kadlutya ten Alex kadlutya Iba o yagaw rapturi. Suri, Winnipeg may shooting.

0: neving mele okkuluni manna qanuingit qanuittunneqpaallerluni taringillu pullilorami ang anima silasinu tawungo upangaarneaqqurluni taina sanerajangmu ernikulo otterluni ilisapikuluktau qarungni mitusarikku amma pallu saamu ai pallu saamukku hanak hanakku karmen ya oqosik sakkatavva tusarna tittilau kakslunga sanguallak pakslunga makarinak kanneerlangneaqquulermigattari ullutuinnaanniungman qiyannami
1: Isabel. Ila ko yan na may glasul sana.
0: Yabay.
1: O kara si mayo kakanning ilo ni no narito sakbi kiyavut ikperjuk ikaluit king ngay bek kamanito ang nakikan na koro yato sakan na kumabago iliksin ni aw yatari sakpo si ka ila aw yatari katik ako mataw ka no narit Adjigik pangin matela akago tama tama tumane. Aw yake sakta sinito sakata kumabugot. Dunga sa tiyaklo si. Okara yung kangin masuri. Makarinalak tayo.

0: Иглүрин мит укаары сыма юкарымыңмат алан сатуксы тунга суги.
1: Ja, hi. Hey.
0: Hello.
1: Hey. Ayo, you can jang na po. Iglewing mute. Kada yung mga sakatak to, sigjam. Nakta ka, pakitari na po, ang kadjang na to, imaktun, imang may mamaktun. Susana to sa kawa kita ba wititya kaniyan ito na Susana. I miss you. Kaling ito ko rin yung igrin ni kadyang nakatakto ay rin yung awyaw yung awyaw yung nakatuin yung maman na matikis rin. O ang marukwakta rin si Magidlo nga. September 19, ukwakta rin si Mayung Susana. Ukwakarik to nga rin. Ukaktak to ay rock po nga tama tumani arena to ay rock to aw jack pa nin naman eh igirin niya ako yat yung nakatak pang cabin mo rock kanang ito ko rin nga George ko Irwin ko abba ko rin utag mata utag hakpag ka ama ninyo ka Marilu, sa kanyang ito nga ninyo. Matrisa, ang makatila tayo na tapa ng nerd. Kanyang ito ko rin ko. Abo kaya katawarang yung mga mata. Matkuning ako yung aera. Kigutan yung na napa yung nga o ya. Tamag ko nga, tamarang yung nagulat nga kung ulang ni. Yaman na wong ito. Kasik sa karat yan siya nga. Kaya kasi ya eliksin ko yan namin. Kiping mo yak kita katata. Tausin mik ko. Kanya nito ko rin yun.
0: Aswin nung. Uncle Johnny. Dabo butik pa ka kung ay.
1: Ilo ka. Ukuha kakto ay rata.
0: Wee. Aswin nung. Arayan na ikos katikipas eh.
1: Ilo ha, kaya naman nga nyo yung stay ko niya katakas. Alay na katak to ha. Tabaw si tiya, tay ka nito si Gusibe, si Aktis ko. Kaya naman.
0: Kaya naman, Helen.
1: Yeah. Bye.
0: Bye. Daman na tiyak. Tusang nasa aktavot. Utagvig ka nalang may lavo. Utakinitin niya.

0: Okara katak titi yugut 3 months uninga ni takiwa atano akpalera kluni 2 months ara kluni dunga sutiak tu si unuk tu kalik sure okara yun naktut unika yun naktut au yangi kanu ilinga rong mangat kanu ilu kutu rong mangat aru kanu tuin natiak tuk tu tuk tuin nyu rok pungatun nukak tume uyu eng nyum oa Tungasuki.
1: Ima kuya nakutik ubang aglukaw yunga. I tamna awyak atuk kabut. Upin naktumik, upin namarik tumik. Atulaw kapta awyak. Kamanik tuak tariungungi maima. Nuna mariu lunilo. Tariungungi man. Daing na nahangwala hukabut kamanik to mibyata adhungit to daing na nahangwala hukabut VOR ngiragaw yuk tabam na taba ni nanok mikpitak to kalaumat daing na nanok mikpitalaok to ikakaluangan ni hibunya ni aklakakso ni uvani mitak vipta nuvuani tamna mibyo phanga ni nuvu kaman taika ni imakhi mayumik aklakak suni ikakha anigokok titlugu te nauyaktok amma nanok mikpitalik luni tamna akutikum makialugok kamani to nanu kakjumi hokto pitak to kalau mat tam na upin nam makilaw to ubagut uwapting nun amma ako akoy galo iglo na kakapta maka 10 minutes 15 minutes aw yakhiw tikut iglo na apting nwa hokapta kamani

0: tua ingna nuvu tua laga hu nuvu tua laga hoktok avunga ikluliga ayung mutta tabunga te nanala nu te nei man nuvu tua adgok yuangan ni nunain nak mi ubagut iglu na karapta ayung itama iglu na tingnua katayu hukapta na magto kakangap talo tay kanyang mi utaw mi ayugapta na alaw tiniglu na alak pakluta pilagil lago tila ak pakluta nage katigilo kila ak pakluta piwagkapta tay ma tay kung ak niyak mi gapta hanage aktok niyak luta ako aklo hanage aktok niyak tugot kwa pala akakluta adgik sa liyo kwa lukeng mingmat banik ubago adgik sa ala ako kaptigo adgik sa liyo kwa makman akublik sa lukay nini uwe alahak ni Lukama tuave katayo mga tuave pialay na malukyak inung niglo ilakya mea yuga makinaw hungak pa ilakya yaw hungak pa ilakya mea yuga ma ilakya yaw gumalo ilakya mea paksugin tuave tuli mi mga tap ko niuwek ka tagwaw mata niuwek pat ka iglut na mo akpugut iglut ta iglut na ting ni pilagil lako tila uklunuk haniluk at lunuk akta kun iglut at ako ilunuk halaw tawil lakap ta apigilak pa nga sali at giksakto kin at giksaliw kong nakto ko ati at giksaliw kit unak tuliw lukim maaksun eh aku chile kami to hakalo aksugo teng na adgik sa leok nega aku mago aku chile kalo aksuni uka ukalo lekto sali uko pound ngait raisins pound ngak nik ila ko hektong ni aksuni pound ngak na nik ila ko hektong ni aksuni sali uko pound ngait ang iyutu ya aktu lakman Uvanga ki uvaga. Nipin nga lekpa mata. Poche mayu neuvek ving mingakto. Nipin nga mea ngi mata. Ya na ilitlogo. Kiungi manga. Kiungi mea kluni nga kalat chivo. Kalat mata. Ti leo loke ti miglupi lutalo. Adliksak mig avihitlo ne kaitik man. Nipiang itoklo ni. Kalahatak ba. Titok lutalo na rin nilagtugot, nilagtugot. Kihigama, tam na adgiksak, kahit tao yung kihigap ko. Hunan na lugo na, tiya na ilit lugo. Haunik namik o reakpo nga. O kalikpo. Ahugo tap ko, apaun ngayit, ang iyutuit, o kautigalo akpagit. Tam na haunik o reakap ko. Tigo mea lao klugo. Apigay lakpaga. Taap ko apaon ngay pungi nao. Tigo alakpo tayo kung akta kumot. Taap ko punga tigo lakpaga. Titikpig lakpaga taam na. Paon nga kuyoy tayo ko ahaw ni lead. Prunes. Kulung nikniw wisung na kama. Tuhavi katayo mga, tuhavi tiklik ming mga, tayo kuning aksirik niwag naksunga, agig sa leo ko ti magit. Haon ni naloy. Tam na, paon nga yaksugo, agig sakto ko man na mat, paon nga suwi, pi yaksugit. Tiya naksa agig sakto lilaw kimamagat. Tam na, tuave o haga o katayo gaptaila akna tigo ilay angutit tuave katayo mata pimaklugo tila o ibak putam na di tay ma
1: bye ko yan na may sali una tao o kara si mang miyo pang nagtong mit Louis Mike tunga sugi
2: ko yan na may ukala yo katiang lagan ma kataw nga sutuin nak tonga kuya na me ko malunga

0: Srimak patliyarak suni ukadlagun na sungak chukputi suri au yak kanwili nga rong mga at kanwili rong mga si nukavik sa tinutiki patliyarak suta unikagaragun naktutit tunga suktutit katsang nakatakduarurok tu au yaw yuk atingon ilo atilik to yunit ako katakso ni katsang naktutiarurok miyut nunarinit Ulukaw tama kanwili o katak tutapa haulak pali ayot, tikip pali ayot. Inarusan na kayang mitok nukang ma. Yang nikuro at atatiyan nit at akak tumakwak sa ni kilarugak si mayoin nyo rang mat. Ipagsanak si ujo si aro kama kilarugarok din nyo anit. Magtakto kong nang nerak po nga unuk. Arwa mit okara yokato mai ko singo ge dunga suge
1: e khoyen nami ka makto ani I got through actual I you welcome but from what be ne katama but kudumi ta ukia ksha kya wa mu kajam nakto ko okosne kenokto

Todillo 7, Guyumik. Aku living miluminika lalang ang akta may yugok. Ano kun niya stilo ni Gitumik, 46 timut sungo ni limik. Oko ni haklo tillo 7, Guyumik. Ibu yivin milo sugo yulang ang akta may yugok. Ano kun niya stilo atuag ni Tumik, 46 timut sungo ni limik. Oko ni ngalo 4, minya ang aktak. Salo nilo, sugo yuko lalang ang akta mayungok. Ano kong niya stilo, oan ni tumik, 40 mit 70 mo sungo nilimik. Ano kong alo sa kanya ang akta usuni, ato ang ni tumik, 30 mit 60 mo sungo nilimik. O kuning alo, 3 min niya nagaktak. Kahit suyo ang Iraq ng lake milo, nubo yuko lalang ang akta mayungok. Sugo yuko lakpalya lang ang akta usilo, unusa. Ano kun niya stilo kabangan ni ulo ni giulo akun ni nga ni 20 misungo ni limik. Ano kun nga lo sakin niya nakaktaw suni. Oan ni tumik 40 mit 60 mo tsungo ni limik. O kun nga lo 6 min niya nakaktak. Hoakta milo nubuya lang ang nakaktaw mayugok. Suguyo lakpalaya lang ang nakaktaw stilo unno sagok. Ano kun niya stilo oan ni ulo kabangan ni ulo akun ni nga ni 30 misungo ni limik. Ano kun nga lo sakin niya nakaktaw suni. Ni giulo atuak ni ulo akun ni nga ni 40 mit 60 mo tsungo ni limik. O kone haklo tilo 3 nguyumik. Kangyak sumilo. Suyo lang ang nakakta mayugok unuak nubuya balo silurik. Ano kun niya stilo oan ni ulo kabangan ni ulo akun ni nga ni 30 misungo ni limik. Ano kun nga lo sakin niya nakakta usuni. Atuak ni tumik 50 mit 80 mo tsungo ni limik. Ukone haklo tilugok 7 guyumik. Aw palom milo, suguyo lang ang nagaktaw mayugok, unuak, nubuya balo silutik. Ano kun niya stilo, uan ni ulo, kabangan ni ulo, akun ni nga ni 20 misungo ni limik. Ano kun nga lo, sakin niya nagaktaw suni, atuak ni tumik. 50 mit 70 mo, sungo ni limik. Uko ni nga lo, 6, minya nagaktak. Tasiyo yak milo, suguyo lang ang nagaktaw mayugok, unuak, nubuya balo silutik. Ano kun niya stilo oan ni ulo kabangan ni ulo akun ni nga ni 20 misungo ni limik. Ano kin nga lo sakin niya nakaktaw suni ato ak ni tumik 50 mit 70 mo tsungo ni limik. O kuni haklo tilo 8 nguyumik. Kukto amilo nubuyo lang ang nakaktaw mayugok. Suguyo lek palya lang ang nakaktaw stilo unno sa. Ano kin niya stilo ato ak ni tumik 30 mit 50 mo tsungo ni limik. Uko ni haklo tilo 8 nguyumik. Kangyak sualok chua milo nubuya lang ang nakaktaw mayugok. Suguyo lek palya lang ang nakaktaw stilo unno ak. Ano kin niya stilo oan ni ulo kabangan ni ulo akun ni nga ni 20 mit 40 mo sungo ni limik. Sakin niya nakaktaw sunilo ano kin nga ato ak ni tumik 30 mit 50 mo sungo ni limik. Uko ni haklo tilo 8 nguyumik. Nunat siya bumilo ama ni Nainami, nubuya liyo milang ang nagaktaw mayugok unuak. O kuning alo 7, minya nagaktak. Hope Dale Postville makuwin milo, nubuya liyo milang ang nagaktaw mayugok. Suguyo lito yung nagayahak sutilugok. Ano kin niya stilo oan ni tumik, 20 mit 40 mo tsungo nilimik. O kuning haklo tilugok, 9, guyumik. Dahako at kasilin niya di kahoy sa kentang iyon no sa muling ayuit. Nunawin mi, nunat siya bumilu.

0: mana o ka le maha te kasi me jonga kai sumio me siera e romi nuna vi me ilagi papatau vi nga pinafti khuti nga tu sa katsa palai mat mana o ka alok tuken na sumio siera ngai
1: nga kumitanyo hini katte nga taga taga inam makin me ang utimik 16 ik ukiu hage hatu intunga tan lunit kita tukti wayak tumik katin nga yu hatu wayak tumik tatsa minga pigut tilo ni nuna medagi papatawinga ni piyakait hitong avut ilagit kayo kasuasu avut nuna bimmi tana piyakait sa pumiyik kong itigo atago su pinasukati kasung wata nuna bimmi ilagit papatawinga ni ating nga yu yut samin ng magin ni ak na milang ng timidlo kika tukti kasong wata kisya ni man na taga taga hinit tubo ang utimik kika tukayak tumik inminik tiko si kung nasayang may yung palunit asinik tiko si kung nasayang may yung tit unang miso tubin yung toakawit ilahoy ito talo hinirata ikayok tigit sa takisya ni tukimotsiyaw na katakata katsunga ito huyibugot ilaw kong nasiyak ko nga layaw ko magata uhala kong na siyak to si 819-988-0817 ubalo ni hakitaw yatigot piyong nang ikalakalo ako with ilasin no ikayuktaw lo si ubo nga ala kong nasiyak to si voice at nuna bimi ilagit ta siye takko mana kisakat sabut. Tay mato na kumita niyo.
0: Aha, asuok na kumay magelo Sarah. Ulo sa chala ko buri.
1: Na kumi.
0: Taman na ko isulin ni halak to makko ni pinuso ako si ulak to ni. October 9 ngulito akpat, aknalingo tibig 9 ngulito akpat, isulin ni ulak to.

0: Atu ina le to bi pipa le le on se ke bodi.
1: Ai ya ni fa o nga sok tamit. Ulu me September 25. Tama ni hok tamit. Pipa le ai u. Me ringa ju. Ula umia ina na akta skan me yona tama ni Francis mo ko ka intona. Umia kingola ni utipsu ni. New year from the higher side of the 10-year layer, Tamang kind of. New year kind of me, King of Lanilo, Halahal Nilo. I sing in Nilo, you tell you. I'll look in the meal, laugh. Tamani locked up again. See level, I know what's up, that's it, Siani, I know it. Palak Paleo, Sangili Valley, I know it. Sakhiya suni wanamit south east tamangar liya suni so yung suni here na tuwata tulugma unang ulo kami Allah ito kami kanakto hatta tuwili kami kanakto siyo nirakta siyo fast inyuktutuha sili fast kanakto mi kanukso hatato makit handa tanis handi galapit sa tula yung ala datak na galapit sune nuna mutu kami ako tasa ni aput ka ako tanin ta temel na bu ilnyabit sa pinusta yung temang ano kayo ito mata pinusta loy ten ilnyabit sa nuna mi waktu yang waktu ini lah, mereka ayuh kau ti, nuna misi orang ni, waktu yang masih waktu timur, timur masih tu, ini lah,

tavong alayo tayo na ane tuktauti. Hamdiri kul. Suyalo mga atakaw yung may pangalo to kusawat sa dakti wa makaw yung mga malap sa mga sudap pa pigi oksakwe oksual tauti oksual mersi pa kayak pa pigi oksakwe hanilo ayak mga ami uto kakto suyohan kalwak lute may law yung maka pigi oksalang at kawin mo lang ang wasilak takeli sumagalari ka suyo alo yung sinangit kwaksa ako ato hulugat akitabit ko pinasukot na may yuit hapsi kay nyo itamang masumay akitabit mamisakbit tamanit to kakatamil ko tamani kating ngayon halang may yung November me ang utiit katitsihatigin dingit kating nalakit nuna liatu ne katitsi hati ne khagaya sutini mata uha tau na tu biga biga ma gotik ilo sudri ku tama tsinga ola tsimata men's association kat angote katitsi hati na ku cha pik umeo ya ino cha khakta temit to khagaya ni tu sama ya ta khagaya ma ya ta ako tinutuin na ilingayo. Ako tigayang tulungo, piyok sa akong nato, ilingay akong nato. Ako ti ilok ko si nganik. Ilul ni apotimik, apumik. Umayo ko sa akong nito, anna mga sa akong nito, anito ko sa akong nito. Ako ti pinasuhong nito. Tayo ma pinasuhong nato. Kating nalang mata nung nali nalugaya lawi mata kinamot uhakayak mga ame ang uti ka sa katigin nga napigyak sa si umakot si ikayo kumabuo lalaw yung alay no sila kayo kukisi ame nung nali ni tunot kinakon uhakaya ame nalang mata pigyak sa si umakot si ukawti ako na may mga alabi ako na may mga tekwar latasi kamayino kayos tigayaki hala tigayaki tamani katig na lang may uy manak tuloy ikut emergency uy manak tuloy katig na lang may October may nunarin ni uy manak tuloy hanoi lokta tara mga ta ututigilo silak mil kwalo ni ilubo hola yak ti pata kwalo ni pik si kwalo ti lubo ikumehan pata nam mga hatta kaya kaya mga ta uhaya ato si mamni ututigilo ilne mo inwi no agayak tu katigayak tu sinipigilo ilne may lokto ni uha hatta si mamme mata tanakwa tamana hakta mi katinga uti ulak mi jo uli manak kisir mi tamane tao ngay pilok tukulo mi yo ala tamane li nyo na tinikiyo nak tiyo kami ang ipawayaan pa nga kasi uminta akpi lasay pilok tukulo la akpi lo tao ngay lo kiyutang ngay lo pero la yu galat nuna ba kaya tut nuna ba kaya tut la tut hatra hatangin na ko matahaw ako tulog tukto ako na yung tali tukto tuni tusala ako na yung ma tukto ni ko ikiliyo ako mata unokto na sleep pinaksuti pikala la yung miyo galat kaya miswalo kaya ko na mata ismalo kaya lukpala kaya ng malum na may Quebec kung no tutuwi ikilivalya ni kung no tutuwi ako na may la tutuwi ako na ito tika ako rin ni takula ako tanimiyo minky wells takwasak ni talo ito

0: agulihi la lo kami ang nuksay tamang masunod si kita ko la ako tingit nga as titula kaya lo ma luna po puy natsi na ito alo tsuin lo la puy niya to tsukatsiang ito natsikatsiang ito kaya ko liw kaya ang lang makakusak si tamang naso takot siya kala ka ito miyo wala amiswalo wala umesti amiswalo siyong unami kaya ko liw nikli nuna po may piyo takot siya kala hapta katala miyo maan na takot siya wala unami kangwi tamang naso yung unami matakang wakang ito nikli kaswaso yung umilata ukiat sakut upang masami pigas waktu palut sita halunan itu niya ang itutsaya niya kuli ni unang misusyo ng migat sa lunik yung niloko to temeli na buho hapa September 26 panakot tamana ang tiket sa hatigay ng panamiyat hakman panakko ang tayo lang miyot ang tayo ng magayang malo so kasi nung kaksiri niya at ilagi tapangata sa tiyo akulong makayagyak tulak tut ang tayo kut so sukat si tiyo na kung nalil niya tiyak tol tiyo tuktuhak pa hanoak tuta sa mga isalulogan na ikaloy hano pitsili ang sa mga ta tay may no kun na ilo ko sa ngani ilnya di siyak tulti makailut tulo lakti tapang tasakulum tay may nga buod hak tamay hanulat tuwa ang ito ilnya bilo kaya siyak suni tay may nga tuwa ito hak tamay utsipa na kung may yani upang mo
1: Hi. Yan ni apik suti hak sunga king ulimi tu sagatchan yak suti abung siak yak view tu no akuti usu utak khiobim moten na akita usu male ni gona chato
0: akut hala akut ya se ro ke se ne sama yuma akut yuk ta se alakto tanu
1: Hi. Apik suti umegama Nak main magelo ulang o kento uha kena undas kena megabiyali.
0: Ah, tapos bye.

0: Ila sivulak pa mi tamna tu sarvi yek out tigina ap tigwila tamna Jackson Lindau tamna kanthan ng miu tau yok tema ukalak ti tau yun na lao may la ipagsani kibalik inu G form ng nakak tau yuk lak tumin takwila at ukso ay luit akitok palilak ti lugi tema ilangit iglo alamin ni tau solar panel tak palilak at talang mata tema taksimo CBC ni play Toby utak kalau kati kau nalar magoila ipaksak tu sabi yang nanti kau
1: tema kangyak sinang mit tunga sukti tekat terau kasiki kotori nang nit tama tu manu yo akago yumi katimati lusi o kau se kakat terau pesi takut ikum makuti dengan nang mit akingin ni
2: ihum magilutak ko okwalu akingit kubak palletu inang na ang mata kawai malukta yoap tanu na bumi our electricity tam na generator ko mat okwalu mi atok tamasu pilu ni our electricity akito palletu inang na ang mat ujero sulerta ni human na laptop ano takwa hekin ko tu tama ano ko tu ni atok tulong mga ta ni for our energy production
1: tay ma katima tilugit o kaktio katarong megave ilinak titinang mit nunaring ni kanok tu saksi mavit takwa ilinak titinang mit ukyok taktori mamin.
2: Takwa yukan milu, nunabim milu, piliniw lang matali, ako negolo, pilaraka lang mata, hydro, imak, takwa imak ko tuni, malu, anorit ko tuni, wind, pilaraka niliw lang matali,

0: takwa, angekatigi kangata, pinyelera angata, ilin nati chi imayong, ilin nati chi gumahong matal ni takwa, nunaling ngiyutan ni, akoko tigi yaw masungin lutan na, ujang nakto, ni takwa, ikhiba katigiyak, o kalla katigiyak, nunabing niyut, amma yukhan ni, ujang nakto, tiyaba ni, pin mariyum matam na, takwa, nunaling ni, at toktaw himaluakin ni, ilin nati chi gumablutit, akoko tekapsutit,
1: Takwayu kan mute o kausi kisara vigi kanu learning ini takwaglinu na ving mit kanu pilire kapat iling no udjer tuak tang ni.
0: You can nunaling no kausi kanu apekulok isutin lo kanu ihumagiyaw mga tan na renewable energy ang makano ilin natin chichiago kung nagayang mga tatakwa na lini sort of kano na customize ang matali tan na ilin natin daw niya to ni kano ihumagiyaw chak mayukwagli tan na nalunang nito hibulyo kataw matam na iling natin sinak udyang naktok ano na binilo udyang naktok ang iyolong ni Takwa hydro projects kang nasuti tay mau na tunit ama pang nakimaning matali kanok iling natin sinak mga ata Takwa iling natin taon nga kablo na nunano nulang isto ti tam na sa iling na taon na to nunaling nunga tabong ngaw niya suni ang mata ko iling na ako taon na to tabong nga na nunaling nunga tabong ngaw tiyaw niya suni so nalunang ito kamagiyaw chatok himagiyaw chatok amma te man nega kang mat ukaw tiyaw himamatatako ihumalaw taktunod ho gay te man nilap pa upin naktok takubluwa amma tuhabluwa.
1: Takot you can mingak tulo nunabing mingak tulo narek lugit isumaksak siyo tiang naksilak pa.
0: Ukwa ang you can daw hong mata these projects ang you can daw ulo hong mata kinaw e kan lako lubyo tilo I ayong nangin matkawin na takun na to. Taam na piyaw yung magumi. Ayong nangin mat udyang na siyok. Ila takun na siyok. Matako kobe na takto. Kaya katimalukit ka na takto. Ihumaliw takto. La politician ulo kaluy yung nabumi. Kano? Ujak tulak tang mata panwilaw mga ata ukeok tak tumi kobayan na to kaya natakugaan na tagbani ila ihumaliw hok matal tamani kaiman na takugaan na yuang mataw tamani inabumi kaiman na inakito.
1: Nuna vomio kanui luak pat ilin nek titite ako yiru tita kunung ikum makutil rin ang min.
0: Ni taam na nuna vod the college nuko atok daw yu luak. Renewable energy kano atok daw lihang matamani nuna vomio. Atok tau lihang itu walau Canada mi amma

0: ja kova kauimma ja karuvit. O kauhe karoar na nalunang ito harimanang man maisuot siya ang matalo i ape kuhi kakarubit ako ape rilugi o kauhe karoar na nalunang ito baluba karitaw yakut iling na makto baluba ako government of New grant kong mata cabin up to $5,000 in tanna to pindara lugu tanna ilinya uto nam pulo and atu ler luni pigema luni ano ilinya makto tiheni ni taku pindara kalenik tu apekol luni nalunang ito. Ukaw si kawang na yan.
1: Tama na sa kabigi sa aktivo, Jackson Lindell, tama na kanal sa nang mayo tayo. Tak sa mga CBC ni Playup, Toby Uta, kakalakati yung nalaw magwila. Takwad, solo panang unang aktaw waliktun, miksanun, igluwala ni atok to yung luwalang matayla, kakalakati kaw magwum, koyan namig,

Dagoingir til ligut sáin is ard davud mag gúctú dagoir Thomas Comer bíghacht ilog sama yangim dag samani. Gáil sa damin amad cia John mite mounnuk nui an ardu góg o ang daluni 30 mit 50 mo gat daluni yun ig near 23 mil lutin nui agu mag tu góg akagu o ang nago mag luni 30 mit yun ig near 26 mil gu mag luni Manili tam na ngertiligu Bob Dylan ngertiligu ila Blowing in the Wind.

0: Oh, look at CBC, you can start to make people lead. Kigartu is a hotel where the new Canelo Jane Bates done Nunavo Mihaus is after his Jojo in Ulrenamon, Kisan in Maligalo to know how to sit a mute in Lugutan, Kanajang, a pizzeret to parley to Nato.
1: Our office's concerns are too.
0: Alla binganing out to Ishmaali Utiudu, the manam minisaputi juni kiujau to in the suit pizzeret simangito alla ilani kiujong is a maratuti, the manu atakua architect simagati pizzeret simagati kajusi chair hatangitu to sahatau juin, the kununga a manutau, a ipigijau chair pagating. Bates of Harakanil out to a taimago. Hanuit tale manamilo nuna bu mehitong waka janu isumalu ti hai naktuin amalu suli ulu mi okale mani atu maligale otinu tana akago kasam ni kime mo akaw ngileo hata tilugesani kilomi utako anutamik imiksu ibitara lali tay naktun Caitlin Jonas tusa bigalam
2: sani kilomi ut imanga pinaswago sita makaw isak tawyo Kawisak daw juti kakatak tangalawa kagu kasalong no imak daw tayilid jutaw luni. Hamalakwa lati nga Robert Headley ima o kakto.
3: The composition of the water...
2: Imak ilulakang matsukwalong ni. Sulo magnesium ni tagil nilo. Headley up ilulimat ilulimalo imang mitsukwaye jutakang nakatangi. At tangnang itumi imakunang na matanakleo takakun nalutiklo. Kisani li Mary Kapik o kaktok amisugok suwe ye jutid at akong nali si Mayo.
4: Nakasamalagin mata sigun nang ikalama imaktakeh papago because nakain at sa mamata.
2: O kakilo ni imaktakeh katang ninganik no naliup sila titiangano tasang may kumilo ni asing itawak tayo may tugalaw giluti. Kisani tayo maango yun na ikon nakto. Imaktaktaw vitala alakto. Sokunnit sokaye yun nahtuni, piye yun nahtuni imanituni. Piyakirtaw kayang uanakaktaw yuk October 2027 mi. Atoktaw yun naksikaw tigilo nilo. Caitlin Jonas, CBC Pivalayot, sana kiluan mi.
0: Dako to ilo ni sana viyo ni ato sana si matsaw tigilo ni no na pumipigyak tuin sa ku Innovative Building Solutions. Titik tu ko hatta ni aktu ilu le upal le lu tiki bal le miuno mana ujuk tak ku aku 15 ni kana ejak tu hatu amalu inu in naga lau lu ting amisung ni aktu ego amalu saku kasi maju tak ku pangnat tu ya kaku temat 14 ni ilu le hatta ku malu ting Jason Gibbons saku kuning aktu uhan aktu tak ku aku ilu cewa ni aktu
5: what ya ukalau ama kiyuin na ulu ti tabunga tikit tane kihene ta kuma igloro yo iloni hanabi yo igloro leo tane tugu igloro iloni amma peni kemalaganga ta hilamu tokologi at yani hanagele miluta te erawyan ne tugu
0: June 2025 ngulakata ko ilul la tilugu ilulu gi ko hala o shima 3600 ilu taxi na o shima jun nuna bu meta ko ni kang nuna bu ilulu gi jo ku te me ni shima jun sakku ilulu palle asi la to pinga chi u tilugu
6: o yanami qawisa tu sa yak set u tak tu tama ka senang mit blumila talima o tilugu kalama la o lugi la kitamini silakan ni asia mga tak Kuga jengmigo kunuk, makulau lu niksi nigo kan lilik pelian nanti unau, orang lu nigo 30 min 50 mau kat talu nih, nigla sunat mani 1 mil lu nih, akai gu kan nigo ni pelian omah lu nih, al lilik pelian lu nigo, orang nigo matu 30 min 50 mau kat talu nih, niksi nigo anu ikhya omah lu nih black lau blukut, unai unyat mani 1 mil omah lu nih. Talo do amiliun nuk makugun ni palena na tawyut alla lek palelu ni go o anglelu ni go 30 50 mo at taluni nigla suna tamani 4 miluni akago sekenna katta go masuni o angne go mato 30 min 50 mo at taluni ano ikia

ilaila tu te sak sa ne laman tam no sali sal la me to lok samayo mikit to bruce unika.